dossene no karuna tradio chat wur matla wali maklir di bajak tibet do boge di samidin mukana ila kawrino wur jonjon retim am tala wur na suwa jima ga kun ndi firim yana de nyaka jimta rouge jima ga saro me jam yela no de ndi gassara ye tu ha saro be jana ding sara ferwa renda di hen bay gunka ko taytan jiwan gorjon bibil may dogo say so mo say lo haywete mani man min motandi ga ginsala di fajak bega samidin motanda no wi jono may tiglen lay lakwet faga lakalay ba fajak ke wa ndo ji ku no way ku ndunda lakwe lak taktima lay blam no daga fa ke wa daga hayne nam seti fa ke bugona ila adai mo ka wara na ding sa midi so lay no dai ni waka hay pando do wi juno may tigli ndo de proxira hon ga ando ko kalgo yo fi so lay no dai dira jode bungi ka dai no raw yang ha yawla kawr ma ka sen de bilig ma mo yili mo tandi hudo ndai chim bom bom bi tude wang ren mo den no ama ndi hudo ko ndai kanto ma hira fer fer bi tuna ila ama ni wi gasara hay ga jun yano amo kam jun na da tuna ka sen ka war sa midi no

yauwa mai jami'a radio ta zafka ka radio mito zawo iri to tsoma gebe kalla be mazam da mane to nemi yanzu kan juma'a bene to tsom jaman minute jaman na idatur gwa ba to wato ba fatuma to tsoma ta bangani mito za hanu ba zan ma tran yo bunu bunu da yo ta tana zan ma na maka ban kabin teknika akwai da madini mamun dazara wai ba kabin teknika president ten akodama dina homme zons jim tan roger ba ka bete ne kan za dan ka bo jun dan ba to kala gani da maga fa babi dimi jab je pafi na galala sir ma menir bono gwa me ga ba ber sir man ga kina fa fal ber sir man a pim nove ba ga fa ba ya makai velan kan so to za ma na za ma sana ba cabin technique.

yewa na to tum jama ni minute jama ne de dabbe babo yakre gebe na la berse mando ka fa falave daga sob to jama manaza masana ba bai mara sirman mi ga tin na bo amamo do fa ka yama dina ti besti po yama mo di yakre ana turku yo turku te bo fa ka turku wa zata kya fa no na fali ye ore de kin bu ma ki are cham cham ko gul zamo zuna dan kyab gani zun dan kyab gani yo za kya pilki ya ba wodi mo ka ya mbo ka pilki ya mo do be za su doni ko gul ga ba gena fali bu ma hu ka da ma kya bono ka so don da ki ba be ka de wuli wa ge de ge ba ba ga be ka fani to bo fi wa na ina kya ka wa ma ge wa ka su kan ya to gwa wala ko gwa za sirta gwa ka la ga kan ju de ki ga so ka ge wo bwan bu ma ga bai ko gure na to gwa la ma la bwa ye ori ka su ga fa bwan za ro fa don ya ka don be ko ma don na ye be yo da ba fa jul kal kalio don ba kia ko jul ka kalio za fa ne gure da pi ministre be vit premier ministre dama dina liman mamat liman mamat bani fa bona zaro fa kana rome ka tebe damo jafali bunu bu maro bi akwe boga zubi manjiro na so ga banda ba ka so bon do ma kya ta la so ya do za kan jodi ta la ye na zubi manjiro ngwan ko na iya za ji na kai wa ki bun yane bo pon kalwe sai ka na bya bo ma pili zoro lan lara ki na kai wa ki bun yanta bumaka na ta na to vice premier ministre magedongwa faka yama dina turku po absolument po faka tibesti yo te su president ma de bosena akoye docteur harun kabadi de wote sono vendredi kanza pel na pafa mama urge faka yama dina arabi saudite po sir chat da bata ga don yami akoye de ma dina docteur abtala ben zaid Al Zaid, di doyon, ko gul domo jit president sena on fer bu rege ki, ko gul bu mazo ma dani, kala so ga jep bu mamo no, tege sena na sena ma yang beta, ma le diagaye, ya kala so bebay, tege ki, kala so ga, nye ya mamo ga domo sena no lan, kala ba juli bu wata, kuma kana te unta. Yo maye conseil communal ma ville manjamena zana tereki kala so ga nye la yama moto mo dongi kanga namunun ka juli ko afaya bata shigono afika zo mo so nyero ro parki za fa ga pigne kama wur marci jul busun ku wala ka so ga ini yaba ma ka pila so do dodene afika da takashilara nyero nae doni delegue ma general mamodo yepo nete di guvalama mabo komin manjamena akwai madama dina amina ko jana madofa ne wafa ne yeke ma le wala yema fatinan ma gabaye wala be in wala na a tididan naka toka fanamo donwo kasoga donka zama makabrin jamena kamalla da su yana ka zama shi bukunka wala zama shi shibir bilanka wala ka salte la mu yewo ka afrika zo mu ina fo na tawai yo sir chat kina sir ma ki adan zanin jama ma fi october tanayo duniya runa li adan ban zanin na ye kala so fo bo na bo zama na bo sham tatli ko na ta bo sham tatli kun be wa apagabe ko gul zanata farab waye na ka zama so ga fa bo tatlai doni zanata farabwa na yon so ga zakilanta donta afrika salmalan zama fo botetla ya ka jamsu wala zama ka kebshinyai na to kama ya ba maso ga ga gbadul pesman tegba mo zakimta fo ba mata gbadul yan bota so madama dina doctor madabio madama dina doctor nojitolum toralta Josephine Fabwaye ka zamo soga teki ka soga nyewa nankida yo baisermante gapili mai afa ala jamagwa mazana mai ya pudangai pa ibe maison ndalima faka biltin
mezon dari ma faga bintin da te te te ba ng mazar o dol bo ma kan to wa ya za te ra yo mezon dari u ko gul za na za ma su pu na dur wal ma prezidan mo sin ma kan jul na fi ma mo pu kale zaki zanin ma prezidan ma kan jul ge ng za mo dina grass accord ma prezidan mo fa wa o ko gul za ki ma zanin na za ma pa dur wal o kan bi de zaki ka wafa danaga sil bogras ma predama hibe tagga zajama guwa won zarin gedule subaka ala pulna zayato waga dire zabu yato kamo kera fu bu ma zamo gbaraba mi zon dariu kamo fur bu ana fali ya bu fin donrene yo gabu ma ma gira ma to zama hapo mi zon dariu afrika na mo fur bu ana fali ya so zama ki zama da jamda tersa yolan dire na zanun bu lan to bi ga sai vita koma bu azur bi manjira ngin ciro kafafara be za su ni fali da bata yo president ma conseil national ma de bozeta bana ko da ma dina abakar alamin dangaya do afaka ya ma dina pala ko do mu ko baba ko pala afa zata jabsu mu bofi ma mu gaban se channel ya dan ta bozeta bana ko ju du ko gefa ka pala ka inai zama ka pala do ga dana ta jabsu su ga dana wala kala je suwa za ki dan ka finya madon ma nya wasu yesa chat ne liya yeta bana su chat ne liya tidi dan be ma bjur brewe meta ban jam samidi za dan tainta da ma dina mamud gasara ako ye ban ka bete ne ka gun meta ban jam samidi ta ta kinya yeza ki yo ka kara do ka la beri siri meta ban jam samidi va samidi yete da mamud gasara musozalal

kam de be Usman gana gigi de benigi masan non kafi ki Usman da na la yo iglo ele nulla Pawa kain pa masuke meri gang de Usman gain jab sumun non kafi sa wa chat na eli henna wala sa masan glani mi sa mga a kain am glani mi sa magang arangay mi sa ma la oni flum yalda flum bida kain ki masai dunet non kafi gigi de be kain mamut kasara kain ang kat ulum ko kain kaske la barfi nakat maga tigan faita wala barfi nakat maga tigan dan jauna kain ni gahelita ya ala tibesti kain na lidi ya ala tugut kain tukur turku awa kain ni heli namtan kain li masum kalisa la kain kara fama jumala orana kain matche matche kain ni jar fok ma'i kain sumi fuk magin alak lak ma'i kain sakas ke lina dana kain ni heli ma matchin kain ni kain si sumi sumi si ja jaf na mo ma'alak ni kain yoglo tam tusia yom ni si yoglon kain ni kain fi samumai kain heli hetan kain ni si fumo kain si kain kufi kal henna kafi awa kain kudi lima lima lika kain nana kain juga delik dang tu sia kain juga delik kain ini si sagu siam di figum ni fina sakais katan na sakal sendi kain na mi ma kain ku siam di figum ni fina katan lima ma guverner kain ku nam kuli lobo kain la set di ma inam kafe kain ku ni kain set di ma nong kain ni kain ruwai di US kain kahe farang wala fin jamen tani kain ku lokam kain mi samul ma nufi prime minister na kain sam jumala liman mamat wa kain na mi tulisa kain choice kahe li na tiya la turkuda kain na mi choma nam chona kain fok nama ma lak ni jaf sum sa ma lak ni kain tapsia kain hum tut ma atle de ma katang tusia wa kain tan kain ni kain sama kita la unifi fok ni visena yana kata bichat tan na kain doktor Harun Kabadi puri vendredi kamada kain na mi fung kain mi sama jun pana de fi na kata fi arabi saudi tay na kata bichat tan na kain gumiga wulian kain ni kain sama jumala doktor atala ben said al zaid awa kaini nami ruwain tu fi mangwal fi senateren kaini kaini si kakalaga dang tu siya kutala nam maga wuli ya kaini sumsa ngulo saklo fok mangulo ni fi nakat nalak lak kaini kakala ini siya dikto amgwa harang habi huyga di kaya ruwata faa buwalta ni sila waka ipanandari jat nakat fi chati nakat fi arabi saudi taya awa hen tan kaini kaini mi farangwal fi jamen tani kaini di merida kaini na pour de kamata ni zanglo so la lo ko fok nam lak na kain la kain de fitu da lak ga da kain pour de kamata kain fitu zenga ha ona mai lima radio de tele law hem gani wala ka fizita ga da kain se min gurji da nga ba ya buza ta cha tunit pa kain se min gani muda gurji na da ku tele na lo pona lo gani gurji na da kida ko kale da awa gani mal funi fitu na dugo yo anis la qala gani ka qalta alabo gurjut kay khuda ul fuqsu an gani ka anti delegado sem de vigon fi na qata farang wala fi jamen danda cede ala amina ko jana qaina e fuzi gatina adala wa gurjani ki ma qala ka ala gani muda don na am gani gani ki farang wala ku dala sumun ga hay farang wala fi jamen gani sumka fara lawga kotne fi haqa ala wa tor fi lama jangni ngo am ge kaf gani kilawni fi kuma henje am ge kaf gani anisi farkal mubu naga awa gana gouverneur da taqa jamen dan da gani ga magala gani ka mer ma farang wala fi jamen dan go sam yumala senosi hasana abdulay go ram go ka ga sum zara tangulo na lakla ku ka awa hen dan gani kain na kata fe chat ten hidi fok ngi fi dunyat nung kafi kain burda ka do da fitil do ka soni gani nirfa burda fa iti soni ka burda dunyat cholo sola lau ke lau masum sala kaini lau ni susi zi awa kain mai far jo omi gana awa kain kuri yulde fi burna da kain la matur ngo fok kain min da gana la na tunai farage sum sa kain lan fizina kain humsi hondike awa kain gudi yulde bugu burna da gani kain ti tuftang wal da fi ministere fi doktora kain ti chadi ala doktor no ji tolum metoral da josephine gaina qamatlan kal de lego ona kal de lego na la wa kai sum saltan fizik gaina na da la wal ngal ni fang ha ziang dami kain lingal ini sum sara kain sa mina ti blak ga jawang gem gaina nang joko limara alena fang qaf kain blaga lingal ini nang hay nakamara nang joko nakamara go mga kaf kain ni marang farang kain kada kain kaiti tu na dagay ni julde di tabur da dunya cholo zeli en gain kai sumani sin chani gain ane go ni tunai faria kai sum sala ga tan fizem ga gain ne hum sia garzi al mala kuchu do kuchu an si hode go far fizem hode go takamuna awen hen dan gain ni kain sum sala kain ni si blaklaw yosugo ay dangay mi gaina
kain ga itil macap jau na kain bum na kadi ayam li habi kain nami tok tok ka busat kain chuk sar go yo kain kal fo mayuma la nga tengol dara kala go yo kain chuk sar go yo na kain ga sumani si sar dokman ga ini kais kain ga haya awa kain kalma bilti na kain gal fi wa de fira kain si sara kain sa sidian ga chuk sugo yo kain sara sa doyam hidin ga ini kain busama kam kizin ga ini mudi hot ko gobia kain kain si non kaf ga ini kain fi chuk go ga si fi chuk go ira kaf ga ini min ga ini kain me bum na ga da kain marshal mamad idris de be itno awa hen dan ga ini kain me sama cholulo fok me ve jure sai na de chat tan na sam yuma la abakar alamin dangaya na me kalis ken galma pala na fiok lingol de fi me o kebida fradi da kham turis ken ne gude kotu ne fi yulde ne fi jure sai na de chat tan na yulde de fizika ar borda fokan ga dam kalis ken a kotu a fitu de fitu ko anisi jure ne fok me vizina la khlaqin chues ko ne len ligo eta gamu pu na ga awa vat la bara fi nagat ka tigan dan nong kaf ka ini ka inan fara la vat ika in mi namu ka in nagat vi chat si purta kamate ka ila ida fok mi dunat ka ila ka in yulte ta fi awa ka in sum salak ila uga fam yumala la poste na ka in nagat vi chat ka ini nagamay dunat nong kaf ka ini irfa ini kisi cham dok lenga yam kebele yam maizu ka in nagat vi chat ka fun da ka in lido kisi cham dok lenga yam mai ka in porque kama tense la gayulde de famima la poste na kain ke dis kama na la kain fama na jeo gengo jo kurjo jo mo la poste ku mo dom ga mi letter go dom wa fa namna na kain yulde tli kain purda kama ta awa kai fa do wa kai la para fi na gat ma ga tan tan na kain jo dom mohammed kasara kain ana mi kat go lom go ga nu le tenam gara ida kain purda fa tan dal garnul ga na mo ga nul tenam gara ida ga yulo he hum de fi ni so masan ka fin mi famnga

kiide be nigi masan nun kafi ka nigi sakai farango le fi jamena sakai don bonro sagal hen nun kafi sa kuseri awa sakai si gale maga gal pusu sakai skal yagua kiide be sa kamruna sa chatna sa sudan sa kai skal kenya sa esku heli hen nun kafi de devantigia te devantuga tamen samngana bagidi bielo hide nigi sakai si gale tukura le bu tukura da tukura awa tukura muskumu khen kigi de be nigi non kafe sa tuwa gwan ba masana kigi de non kafe khen kalunga lwi jia la bara vi nagat nanjam gwa dom gwa mi shang kuju sa mungu sa na delen chwe sti gyan khen mi mamut kasara khen ngom yom lam fet khen mi jimtam be maji roje khen ki nikuman delen nala mina nos chabru mol koron vi lo vindia kigi de be nigi masana non kafe khen nigi zaka se yordana lam fulgi ten irda sa kai se moit na lam fulgi ngada lam fulgi yerda awa kai ngi debe kai lawne barbalam kai lawne fule pur ma fuma kasara kang tolom boyo

Assalamu alaikum nay zakani kite min diaga kalkal law ndi studio ndo hado radi cerga hagno ko janno kalkal itana na barngo nangu sondi dara me dina ma barngo nangu sondi aji habde ki ngana rama sayna akanyu ko nono ki ngana rama sayna akanyu wa sayna hiliger ki akana ga du ki ga rakay mo halla rom do je ko radio piro jibe rakmani do yin ko mani tera ngar dai sabison ko yi makalaw rekam tan na barngo nangu sondi mo lo ko nono ka bin tagi ngana tan na ka zanam tan na barngo nangu sondi mo ma tera lum bi changa mamut gasara amare ya on dresi dan tan na tera lum mo ngi dum ngi changa jim taroje dum ga tan mi ko ga pi barngo nangu sondi Ibrahim mangga pikir kamu kemudian mangut.

wate agano gudian arkar kalle gitan na barnga wonangu sondu tan medinam yomu tay mama no handu gambal mukola na wonde day tibesti ngri migo dayoli lalla dinere lugu ten haralu gum yaga daya diyo mi wonga ga wala nay cha ga migo njilinga kere kingi kragri magri yepigda akal dinke kere kada gare daya munaram alla ma dinga don yo yama ga ya ci migo ngi kere kada go ya ci ga ya chalai ridanga ima sai mindesi ngri day hokuma da inhang ga dan munga naju ga naganu lunga dan munga kullu ngi chen akul nayim ga Premier Ministre Rio Lungi Changa Vice Premier Ministre Limana Mahamat Yohan Namanal Ngo Wolinga Dai Namanal Ngo Yoro Dai Miga Wanga Kede Njili Kiyo Kisona China Tayda Nangu Gute Ga Dai Yai Hangir Ga Marai Ga Halla Dai Pardan Naji Ali Ga Pardan Naji Manna Rinda Angre Dai Miga Wui Chal Ga Yukula Jinar Aonde Farga Domo Hongi Changa Turku Aonde Tivesti Yo Gire Halla Dai Yo Dai Halla Dai Habar Ngere Ngere Dai Namru Gullungi Changa President Angre Senai Lungi jana doktor Harun Kabadi curo ay jemaero nata lugu nge nawga nangu gode lungi changa Nobel ambassador nge Arabi Saudi nge akula chat hundu lungi chana doktor Atala Ben Said yo nawga ngadran ci ya jangu gote ga yakam na ram Allah man nam tandam nge nam haba nga akula far dawla chadiu Arabi Saudi yo ki yo ga yaje yakam na de kal kal la ma dingi ke ka tanga dran ya jenga hela yida ajana dawla ci zoro fayda yo nge yaje yakam ko jama nge kede ki yo Gede Allah dajo mukala no habar gete ngede habar ngedanyo namrugo migaw ngi kul gadran manga dingi namrugo dingi kede kada awndu bernitum nyamena dran manga jamen ga hilay nge yi charanga day conseil communal nge wndu bernitum nyamena handiyo curyoro aji jima yoro ya wndu farodum onamay ga ce padel ga yan chobona gadan gete nge guru ngadan haingi yawdan nge day wnda ga dubki ha gara kayo nge dran halnge day yan ga kida ka ha yan ga kida gadyo yo nge yaw yaka mannan gari ken ya kam nan yoro ngirim gudi am ngadu kulli dirige general di gouvernement hanga wondo commune ngirni dum nyamana ngirim gi cada amina ko jana yoygo ay tor malunga kullu won lu mer nga birni dum nyamana handi nga yalungi chanaga senosi hasana abdullah yonga ya jegre ya kam nan de kalkal mun ram di ngara ngi kadang helay nende ngi hala ya kulnga yego habara gete ngide habari wadani namrugo dawla ngi kede kadayu chat so ngayo kundi kyanga nara masayen akanyo daya ya chapali gay kam nar mahallama yem ga kimikim yoro yala ka jwa nge day namur go ko nge day mi wana ci tan nga i cara angal nga i ji joli joli yo yo nge i drongo day dawle nge ke nga yo cara nga yo day yem yo nge chur gay kam nan re chul nge daya kam nan yo dingi ya jay gaya kam nan yo kimikim gro daya ilam nga herera gul ga yamuniyo diben ngim yo yakamende muni man nogoro day dingi kede ka jwa kada nge namur ka ja kunja lingi day lugo na tamaga koron nga nalona angaranio grelunga kunda secrétaire général nge day namur ko manar mahallama lawni ka jwa gede erni ni lafa wonde dole ngrim ngi cara docteur noji tolum toralta josephine yo de gudo wonde kawli nga do da cek de chona ni mayre kalkal gede ndoso anti donoron gede mi yo nge kene nge cal ka jwa ko nge day nalo dana kun joli yo murugo da no gede day dran go yita sawki yego habar gete ngire habar yo namurugo migo hogire akanyu wadinga daya migo hogire hagi dinga wani ko

awunde dangay awunde wunde farao ngi chana maison dare nge daya biltin yo hugyare minde si go daya rawdan ga daya ta kordan nge hugyare daya akanyu geken ko day drango day dangay ngar no no goray ga day drango day ye kaw dangay ngar nga nga ke dani modo wote sangi aga ngi char yo day dungu dan mungu president dowla marechal mohammed tayi de bitno mangi mi go ngay na kendran malay gre nan dan sami de ga daya redaran go ya char redaran go ya janal ye go habar kite ngire namur go lunga kulle dan mungu president ngi go wa jeunesse nga so yo lungu ichen ga namana lungu chana abakar alamin dangaya yo na la kuraun da pala kana cha polim go kike kada agar man ram ngumuri ngi namur go ngumuri ngi mi go wa jamana dan yo yo ngi tay nal ga cha pol go da hal ngi yen ngi gre habar ngi no tala mi dre mi so ndio na na bal ngam ko bal no ka bin technique.

kwati abari ngumuno muzano tena medere mena na batakta kada video kuma nani ila ili tena kya na ramaze na kani kite kya akana ga dubiki ya hagyo ara kamuro mko mu kala koro bilincha abari ngumuno muzano na bal kase ngumata na mu abari ngumata na mu kirimi ngi kire karange je kama no kidar gite yo ma charal ndu kabin na technique mo technicien ndu ngi changa ma mbuli ka sara wara yang di hidan tena ma charal ndu ngi changa jim taruji ngumna ta gabar ngumuno ngi so ndu tena medere mena ro changa jan kujuk ngumna kana ga chiringa ibrahim na kana go ga kuma nani ga video kuma nani ila ili terna la vele pirudi bi mko mu kala ko.

tani jamina da dumun gwanon basma ritati yamana ona ma kramini pun kargen gonti kanti masar pun to gona utin mai to gona mai pasar bubbun badu to mai yam kargiya am gabira ali sundu ari am karwani ba mamud kasara ga sabu kare ya fara din lai kol jifiyar namu karli kramba nam sa kardi mai ri sam sadi kaudi mai sunai kredi sam fil lagra au lagam fun bala yam jang but ko se gam kala kala tilen kala kri jifina siya fun dingol na ta ba mam basna te pa kira ko no ta yam na wa na musimo aw ya karam bumbe ma jifina ni bumbe ma sun kota si fona an kite po furira o chito mang dera hori tagal so la pian ko lon mazia aze la gher fofu docteur ayam di guti mali furi mazir wani tagay giso lanna kor tagal na kiso lanna zia ni kor sizina furi ne ta et bagina ta maidan kol bayne kolin tay bayne in bagay bayne nan tudizu furira pay kan da doni fagara ko kana tidi halangizu kor tagal kaziya jonga

0: docteur ayam bi yang kangalen bongor gala lini kang jamen kala ni hada tivam kirsin da ka kama ni da ti chen ya nga u hen ya nga azifa tamla sin andini moy boy mam basan gituba kite pa furiran maria a boy ma na chona ki gingwani usi mayam ana turku ni kan da kama ra tibestira matna chia ni sumai suwana azdu fakto nora ni orra matna chiri china rawa ne tiyara madata humbad likadi anjasi mune tu muna tuk hong tazia mina lini ta chora tuk tazia ane kuvarmana humta datu humme asamema haka ichengwa lo minister na ni minister liman muhammad kuvarmana sunu ma usu unu umina temgil atun mayra na mtutara usu umara ahini tifazi isimini irsia ani tera madata kakanga ani hepa ki jang badu kong tazia samay mung wala uta miyamana sena ni doctor harun kabadi pumay maka namdal kota mukoyna ni porsandina umbas mayriya ana arabi saudit mamba wili umbas mayrika angkatan wana sami doctor atala ben set al aza ani bakara ze baktuk tazir wanne aksab gin gwalla ni jivira ora sumara kade ga tuk tuk hon basa bara azi fike azina tuk hon tazini namai fun kadman gwalla gwalla ga tuta zibiran kan jamin na nana su kol usibiran kan jamin na su fitaziya shira su fitazir bu mai makana ni gulmai ma an baka wani yamana ona mana ani fi mai razi fitazir wanne chini chalana kwa ni kaili pasmaira zaipa za ukimaira ayuhuru wanda anicha maira ana ndadu dani ii kufarmana kwa lusi mimeka nga jamini na ya ana amina kwa jiana nicha maira ana baada dani deligera na merna usipirna nga jamini utamba ya ana senusi asana abdulai umai ni azimu ndarizina kakangani akijin ii tadata kwenda lambas maira danga lirna amai pumuto kuna utila yuhuru muwanane ni pumai mana isara kaisu tukdi maira ana yasi lasia kukurta nana nuhulina mao mbas maikiri chukinu wani sakupema so, zikama saka maniana ani sumaisu wana tukdi ndate lasia admuane aichibi kazia adiana irimazira kakulu lalasi anda sekretar mera na dalisu nda eng disirba kai samera doktor ya ana nojitolum toralta zafin ni chamera na dalitoko u asina da chule litoko asina hazi sar ngwala kai irira usumai suana yezi lasia na mai na manane sumai suana ka de kati tangaina au simai ma bitkinna azin fana tongba azin tongba azifi kwatara upumema kana azifi taro kwatara upumema kani azibalo brozir zinba su kidziana ni suwana azichuguziki kauna su to yam hindina kimbele ka ngopolwini azin yowekin deni in arangata chap ni azisi su azina arka fazimai ani tilatilta wani nikai ora munu utata mamad ididebi idno adu kaisu anaba toga iro suna katitangainar wani nito sok onda tebas wazina fichuka kirigina mai samayamu gwala kai tapma vukorzanga umbas maigiri chata kangatanini jamana abakar alamin dangaya namtuda wazimema palena ton mernam tudo sim palan wani kanu mintara lu mai mungolla asaka tutu vofi korsongin na aliya ne kan da ta nam tuta pala kan da mai mai ke bu shidgira ni fun tada ta mai ani nam boy mam basna tam kudak ani tabir naka fatam tu kare ko yo agadini fana to kada tai mai ani ko andi diko fona ne an den ba so la hawan man ter mari hori tagalla te mari hori tagalla azikrami ha tranga fo vi doctor ayam bi kutima na ali furira nana korzira ali jun mata usatna ni torni ko dalna azisu azina sazigi kan kontania nan hinyeze ko lanaba furira ha mazir ndi ani furiran man ter hori tagalla utte mai rana azigili furiru aziyar mai niki te pungalla man tutar ayambi ani yamana kutim mani gumbalna ani kai dalla ko yina dalla faramba mai azisu mai so ka kutar ngam mana halanga mai ni furira ma si mai ko furi mazira ta ko si jivi mai ani tuku su mai so la ga furiran wani sa na kam te pen hatu su ulo ka tanata korson su mai so ka inda kuma era kabira korson su mai so ka inda kuma era mai kibira uta tambara ta madira ta fidigira korson su mai so ka inda kuma era mo ili uta tangjila rul sezna hala tanata na masi bel lono utamba tinkom kai kor we drasina lono tinkom ga drasina ni samai mana pa kazi atto kazi u karnama ni abdul aziz tamla tokam gol nam le wuli furi na tele ani sumai so an tasi ga ti takan ki kani zilabti lizun dar yezina ani korzonga afuni zili ni kai cherma halangi lamaira ana tasi da zirna bel nam likida mafok wanan golana don min wan tan da talimai ni sa ana haltam ga korzan man tangmai furira angwala mamu ani amisu mai zuwa ne sim ya yana han kai cira ya a su ura kai samai ra galata halaw ani abdul kan te bici jo banna salana kasi pai su su umbi al tangyo al sur mang tang korzang ga kai cira tang mai amisu yang le ka ung le alina wayang gwalle ni ki fogon won bu ni punta anti wona ni fun semerle furira gwalla lon par furum kan aran fo korsanga a taxi fat ci firmay ay kor musse ni taxay halang an ji woni ali ga tukki may ni ho mo ga taxaya tuluga abdul che abdul aziz sangna tam chivira tam kazira semu te wonjun kudigo ni eskan elleni kat magar dior hin dubra mu fatta se ba ko ta gatiw a fi sara ga minela tamen ite bun golla furira abdel banna ci via an furimanda u angay an ta naka furimanda bara an kadu an ma panan an namai na ma wayan ko wonle ba bara isaac afesu an komandanga kanga supas mera antene waler wani sanglai nan daksana kai ci mera an latta sa mera an lafo ndar yangara dopanga dobli ilina usi moy walina kan tep ci jo ko no pasteur na lene hanga suwa ko ci vir fam nan titan ci jo an hunda ka kan mai ni lene utamba fansimin irin mai ani yo manda nga ha maksim yang mai ni semeran hana atanga hawanda an korna an irgu in go kana pelini ka fay ngum mang tayi fidi ni gigelen gigelen ni fi mamba ko mo sun dak ka zina don digli ran namo so furirna lona ci furiran nam mai da kalfo wanin bugi to mai ni dai furi mai gira ungar hu mai karami pume mana pun gigle gigle ni ko tam fo aga sumay so ka fu no rajuna umu mana halange kon tiko chorna an gir ngi waxe de fa ma gar ko nguya angul bo yamba ka ngba alam de fosten ay ka fu no rajuna ni te pa ka ngadi ni kay me te pa na mangu bo utu sutra mangana halang al gin gigle su ndalo asi an dalo asi na asi te pa mai dizu panan fantu jiskar kavira ak ko yakur wali bas da gwani su fasa iga gina halan te pahan ma ga mai dizu ani nam technician na hin kalambi kirik fa ma de mai ni ani hin ga adin ha wadi mai ni an kolon nam yam hin ke ga fo an wani ani chole ko lan na to mai ni an kol wan ko nam min bai na mai furi record sen na fayin bo ma ta gidi ay gi su ur ma ta giya kelle gi ta giya tarjiwiran ko ga yin data ile ta kile ana san min mitin to kelle ma ulu kadi to tele halay ni ay dinan da ni ma su vina su sut na kamai su sutin kamai an ci vir ni ta ga yufuri ma gira ak da yina ay yi ta giya ka da mit mit ni in chal ga san san ta ni kan ju ni gi de yelang ni chol kulo tamasa tigora yi fita gi tudi zo korsan na dal dal dal nan tabia technicien di sole kolo
1: lega na fangol ye na

0: mel mel nugudi gumte chena ga ke yo korne enya gar nin nugudi enya gar nin nugudi noy do gamna ga ke yo korne dar noy ngab jam da ka do man do dalpa enya yo bon korne enya yo bon digene
1: wirna ngai dar
0: mel dal ban bo wata ga cernin no jot hel gum to wara ga nom galo jai tel koma mul koma hel a jo wara ga nom magala kal koma mul koma helgum til dala bano mankarnet mama kora go mamul koma dara bara go nom ga kumka awaya go nom chuchuti helma la dharma go nom ga la la yit waga ya go udnga la la mutuk tamya maturum na gud kol jinda hero ko mel ko agu gutin morot guru ngorne ne baking bayuni dawara mazo agu mutuk tamya mawaro kera go mamul koma ayago udangal guvjut mam guvjala ko mamul koma tadiyago udubtongo ambir ga gane kigija hajaja gane gukija kal mambu tonga ga mamul koma gum daniti gum to kunaga gal daniti hel danaga gal daniti ay kunaya gane kigija tum batal dalab nan daniti gum to buwaga gal daniti el mal balanaga mam nom tita intizar de la bachalamun ware helam gudura ga kiyangale mam darada ga ne gukija billanga wa ga kiyo kabarai zawatuma ga nunudwa helyo na ga ga garnin dugudai kilang do ga ne pakal

la mdata singa ya si malangini ya limbisi tajilo sol la we radio diffusion national chadian kalas kwa kuya kadumra madu si guto tenne mwa madu sene tos jara awundum daga da we ni ba ye sanwe ko yang creo register d'antenne a sana liva micro ba Lionel nomen ga no bari ngom ja jinga na birita ke banku ku te ta sana bang ikuti ko ki ba ira igoro sia de numero 61 53 53 20 ba numero no e bari ne bark banku ku digi ko ki ta sana de tarobi asi singe bu jiter o jiter sig mana ngai bari bari ra ne lapia bana jinda to ti na do to ba ina jigu ba wa na jenge kul da ga ba da ga ba ga bisig ke mulag ko na jiran se jini iya ga kere serin go ga dro de te ba re ku duswar do ite ba ina jira go ro patang kunun yani bisu kul kembe bo teni admam ge yesikai dai kum te ta ba mam go ta si bini kum bang ko di ko gi ta as na ni moro mam til kem si 60 53 53 20 bare ine ige karil ke lapia adnga ko ige ke ibar ite de ride ge ni ba ni moro 66 77 45 ba sms ta 66 77 45 sms wai rai go ro si sog